New Year na his. O freedom wall. E kailangan mo niya. Hinundor na. Ano parte is. Shirke magabi. Ang boy sa venin. Niyabarlaba ko niya. Ado. Dos chiari yun. Ado. Ado tutor.